0: E kore mutu ngā mahi a tama āriro.
1: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
0: E kore mutu ngā mahi a tama āriro.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko.